0: se mo jane nwa ta fa fi mo mani pa.
1: This is Plan B.
0: Se mo na mi ani ai na wadi nyam ko pon na mo so so mo poli ti sadam na ma haya mumla na ti mo mra sa su trema a presan grawon pa.

0: umwa na afe e yinu hu some years bi na afe e disturbo no nti ne e di nipa bebrebe nti accident ni omu forms ebi wo ha utumi prapa but obi wo nso a umpra kese but problems ahodo ebi wo krampa na eye bibi ti se moja bi ena emma circulation being kosu yo baby ene nyoma ahodo bebre uti ekra bo bibim a ho nyina wose ye because u brain no o nervous system no ene control ni pedua no na e de bibi bia o movement aye kama kama nenso uti bo baby o nine echoku kakra na akwa okupe pinkela no me no he said the affect wo ama o kafim nti motor accident ne car accident any form of accident bia se ne me kan ye se o ti ato
1: zero at top
0: nti sa nyoma hudu enyina ye nyoma hudu bia imprepi ene ambe nipa bibiribi akadem ame ni nipa bibiribi ntumi nante ene nipa bibiribi ntumi na because of pain de bia eje o so ni mu nti obi okra ya so ne nsa na ya so ni nipa dwane ba bia me se also no mukrampa eya nkwa no wote nje duana ba same bobobobo enyoma hodo a ekofa ye bones and joint related problems de breya eno ene duana ba mezisi sway
2: okay na dog de wo bo sunyane na kirese ne hina no eye yen activities ene kofa sa ne menyina de ba
1: da duadie
2: ya tna mu shanti ye mu yenyina ho ne ade ene kofa ba na yade bi entimi kofa pains e mana manya yade bi yare ntusan so no se be mama pains e bibi san ho ana
0: aduana ba when it comes to pains dear yo yare akudu bi ba itumi di pains braying
2: okay
0: but itumi koye general pains say eh pain a bibi ti se be ka yare akudu onipa bibi kure ni ma bibi ti se malaria fever
2: okay
0: so binya malaria fever utumi nya general body pains
2: okay
0: on say ya na sa pains no ano no nsha da nya den
1: 104
0: ye omo omutumi nya typhoid fever timi de general body pains ba
2: okay
0: ye omo omutumi nya hepatitis b nyare akodo bi etetete sa no timi de pains but ano ni pain no eya na o de compare say say bi o ye say obi enan akowura gata mama ne nan ba bi africhi abuo na de compare de wonya malaria fever no nya sa pains na ni nyina no uhu difference wo enti ye kan yare nyare akodo a sa nyare akodo otimi de ba but yare otitiru a emprepi ya na nipa bibibe bu omani guso anase nipa bibibe enim a otimi lock ye nkan ye to ho ena na meka infections akodo ye omo a ya to di tepinoma paludo omo de syphilis eba ena nipa bibibe wo syphilis omunim enti edidi kwa sa connective tissues no waposo ho nti omo a afei na depends a bro but also be a nim de munu se pensi hana oh mame pepen kele benom
2: yeah.
0: Na wanom nti ewo mudidi ma afei gonorrhea sa infections ahodo e sa yare titiru no eno na imprepi ya na e hadwe yipa ne e ka nipa bebrebi e den eto ho te dua na basa me kan yare ahodo no
1: de
0: mesi so kese pa ye sa yare aye gonorrhea ne syphilis mo but dia kaka no se ne me kaka bi na me kan malaria mo ne dia kaka no ni nyina so wo de but titiru pa e lock nipa bebrebi e sa infectious diseases we see
2: okay dog ye be ko ye nim na yahwe na fe ni ma mienu mienso na to na fe akoti fo hoba na ukasem no de me notice ye ba ko ne se wose wo anya proper treatment dog e de proper treatment no
0: Edionaba medase na Edionaba mamemfa ya echiri kwan entu
1: ya 104.5
0: enipa bi bre nipa bi bre papa na se o bre na se we nya proper treatment a aya na e ha gwi ye papa sa proper treatment ya woken en enipa bi bi me no kase sisi e obi dada mu su ye ntia usu ni se problem bitu no unya how na ye twu nkomo yi wenya proper treatment ene ama usu pains agi ni pedu ene wontumi na ene de na pa enko person ko da wontumi na wo wontumi na nte waka dem enka waka dem so dia sen ketwa woni so dia
1: enka
0: na nko atwa woni so 2026 nenso no ene mu dia wo enso so wontumi na e ba ne sa edua na ba na akoye bibi wo na ni nyina mu no eba na sa obi wo kura tumi kura de kwahye spirit bi sa me de me kura me ntiase ye ade we kura ne de na e kame a ne manu madura me hontom ye de mamemfa e number si ma dofo obi wo sa situation mu.